yalla huwa allazi moy ki nga xamne anzala alayka mo wacce ci yow alkitaba tere bi dal qur'an minhu amna ci alquran nak ayatun ayyo xamne muhkamatun muhkamatun dañ leena xereñe hunna ayyoyu nak umul kitabi ñoy ndey tere bi ayyo xamne muhkamat moy atti bi ci nak mom boy jang rek di xam limi tekkal fihi ayatun bayyinatun wadihatu ad-dilala la iltibasa fiha wala ghumuda ka ayati al-halal wal-haram hunna aslu al-kitabi wa asasu bad yoyu nga xamne ayoyu nga xamne muhkamat lañ ñom boy jang rek dadi xam lan lay tekki mom amul ay jafagne jafagne manam bu yalla ne nazala boko jang rek xamne moy tekki waccina wa ukharu amna yenen ay yo xamne yi nak momit mi ngi ci bir alquran waye mutashabihatun mom dafa niro lo ci wax kenen man na ca wax lenen ne li lay tekki bokku na ci legi ay yi ma waxon alif lam mim bone alif nangam lay tekki kenen ne la alif nangam lay tekki so demé ci tafsir alqurtubi daf ne li nga xamne mo gëna rafet ci li nga xamne wax nañ ko ci mutashabihat yoy mune al anna al muhkama ma urifa ta'wiluhu wa fuhima ma'nahu wa tafsiru mune mutashabihat al muhkam neena muhkam moy lo xamne bo jange xam limi tecc xam lan lay firi mutashabihat nak moy lo xamne tabaaraku ta'ala rek mom moy ki nga xamne mo xam xam xam ba kenen ku dul yalla subhanahu ta'ala xam lo xam xam ba lu melni qiyamus sa'a kany la bis biñ ci taxaw lu melni gennu ya'juj ak ma'juj kañ lañuy genn nak nuñuy genn lu melni khuruju dajjal lu melni mbirum isa lu melni sar yi nga xamne mu la wax legi alif lam mim ak ha mim baat yi lu muy tekki lola mom yalla tabaaraku ta'ala rek mo xam li nga xamne mom la ci dem motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ci hadith neena al halal bayyinun wal haram bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihat neena li dagan leer na nañ ni beccal li aram lerna nañ ni guddi neena ci en digeunte nak le mbir mi nek daga nak daganut aram nak aramut salawatullahi wasalamu alayhi neena kep ku fi bayyi lolu ñu nan daga nak daganul aram nak aramut ngir ñaka xam neena sédal nga sa bop sédal nga sa diiné waye neena kep ku ci dugg nga ci lu haram manam kon islam day bëgg nga li leer muy li dagan nga yam ca waye lu niro la in nga bayiko fa lu aram la nga bayiko fa bayyi walé fa la nga xamne moy la niro waye yalla neena fi ayatul muhkamat ay yo xamne dafa leer nañ hunna ayoy nak umul kitab ñoy ndey tere bi manam ñoy ci faanu tere bi lolo tax alquran jog lutax moy baat yoy nga xamne moy muhkamat yi ñak leena xam day wañ ci sa diina dara xam leen ku leen xam ya epp diine ko xamne xamulen ku leen reere ku nek ya gëna tuuti le waye yi ñu tudde nak mutashabihat muy alif lam mim ko ka nit munu ko xam ba raw ci moramam ci walu diine waye ñak ko xam itam du wañu dara manam suñu faato ñun ñepp xamuñu lan la alif lam mim di tekki duñu wañu dara waye suñu faato ñun ñepp nak te xamuñu aqimus salata wa atuz zakata lan lay tekki su baba nak mom dinañ am ay mushkilat yu bare bare bare bare motax hunna umul kitabi ñu ñe ndey tere bi motax ñom tam ño gëna bari fa amma alladheena ñi nga xamne nak fi qulubihim dafa nek sen xol zayqun ak jeng sen xol dafa am jeng manam wirgu velek telek neku ci ni def ñom fayattabi'una dañuy top ma tashabaha minhu liniro ci alquran liñ koy defé mune ibtigha' alfitna sakku fitna rek wa ibtigha' ta'wilihi ak jima xam lan lay tek yalla neena ku sa xol jeng o liye nga fekk fi aya yu leer yi nga na ca doy loxo da nga fi bayyi ayu leer yi say julli ma tagut say wor ma tagut say ajma ka ma tagut say asaka ma tagut nga nek nak ci bir mutashabihat yoy di jël ay alif di jël ay lam di jël ay mim di konté di walbiti di calculer di dem rek yalla neena dedet bayyi len ko fi bu ko defé ngeen yam ci umul kitab yi nga xamne ñak ko xam day taxa dess ginaaw xam ko day taxa jitu ngeen jëm ko xam islam nanguna nit ne ci bir islam am lum ci xam ak lum ci xamut te iddu teñu na te ko non di bax waye nak islam du lo xamne da nga fokk ma xam lepp jamana yunus bi sallallahu alaihi wasallam sahaba yi mason na am ci seen bir ño xamne wala kenn ko xamne salawatu llahi wa salamu alayhi daf ko joxon listu nafiqi ne ko ñi ñoy nafiqi
waye taxul sahaba yi xeyna ko legi ñun tam jox ñu liste bi te demu ñu ci wajam jox liste ba ne ko legi fokk nga xamal ñu liste bi xamone nañ ne ci biir l'islam amna ci mbir yo xamne mënes nako ñak xam ci duté l'islam dox amna ci biir aduna mbir yo xamne mënes nako ñak xam ci duté aduna dox waye amna yene fokk ñu xam ko motax yalla day wax ci alquran ne su ngeen fabon geej yep def ko ay da fab li nga xamne moy garab yi dam ko ndag ko def ko ay bindukaay beug bindu samay wax la nafidal bahru qabla an tadfada kalimatullah bala wax yalla jeex da yi dana jeex tak geejep ngeen bind ko lolo tax yalla ne kon nak legi da ngeen di fab li nga xamne moy defar jikko defar seen digeenti ngeen jël ko lol nak moy alquran karimi jarut muy tolni ay tire yu bare bare nek ay 40 nangam tam duko jaar mune kon amna ño xamne dañuy tap ma tashaba aminhu ibtiqa alfitna diko sakko fitna wa ibtiqa atawilihi diko sakko jima xam lan lay tekki wama ya'lamu du xamna muk tawilahu lan lay tekki illa allah kul yalla fofu tam so jange wama ya'lamu du xam tawilahu lam lay tekki illa allah kul yalla dafa am alamatu alwaqf buy wonane fofu dañ ci wara taxaw door ne war rasiquna fil ilmi waye bone wama ya'lamu ta'wilahu illa allah war rasiqun beug ne war rasiquna fil ilmi ñoomit xam nañ ko su baba fofu amul taxaw taxaw kay kon al ayati ni tude wama ya'lamu khamul ta'wilahu lan la yoyu di tekki illa allah kul yalla fofu may wax taxaw kay war rasiquna fil ilmi ñi geedi ci xam xam ñom xamne kan moy yalla xamne ñax ge xam di len wañi dara xamne xam gi du luñuy xamlu ñoñu yaqulun ñom dañ nan rek ñun de amana gem nañ bi ci yi nga xamne mo niyo amana gem nañ bi ci alif lam mim amana gem nañ bi ci hamim amana gem nañ bi ci taha ba di ñom gem nañ ko kulun ba di ñu mëna tekkek yi ñu mënta tek yep min indi rabbina mo nga joge fu señ borom lu ci mëna xew dal ba di nga xam limi tekki min indi rabbina ba di nga xam limi tekki min indi rabbina waye nak wama yazakkaru duwaru du fatiliku illa ludud ulul albab ñi nga xamni ñoo am xel ulul albab ñi nga xamni ñoo am xel muy xalat ndax dama dama yep yalla bi ñu len sakke bindal na len ñu tuddé xel waye nak xel muy xalat motax ñu nan xel nak itam waji dana dem ties rek parce que amna auto dedet auto rek taxu te dem ties parce que carcasse kesse mën ta dem ties fokk auto bi li na ci auto yi na ci roue yi bax yenen ya bax yenen ya bax nga bëgg dem ci yass do ramal dem ci yass xel tamit nit ki duté tayu ni amna mu xel rek xel mo doy na dedet xel mi nga xamni moy xel mi xalat momul yalla wax ne wama yazakkaru duwaru illa ludut ñan ñey waru ulul albab ñi nga xamne amna ñu ay xel ñi nga xamne seenu xel dina xalat ñi nga xamni dañ jëfëndiko seen xel te ku jëfëndiko sa xel ku nekk da nga xamne ñak xam ayo yoyu du wañu dara waye xam leen du taxaraw ci gañi way yi nga xamne moy muhkamat nak mom fokk ñu xam leen tabaaraku ta'ala loolu la dogal borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak kon ñi nga xamne ñoy ulul albab te ñoy ñi nga xamne ño am xel dama dama suñ ko ënde ci aduna si ëndil ko li nga xamne moy xel bu ko jëfëndiko dina sowé way ñak ko jëfëndiko dina taxit bu bokké ci ñi nga xamne ñoy dem ci sa'ir dañuy wax ne law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi asabi sa'ir buñu nekkon ku jëfëndiko xelam wala kuy deg kon duñu bok ci asabu sa'ir mané kon ku yalla may xel may lay nop may la deg war nga mëna xalat ci lool kon rabbana yo suñu borom la tusi qulubana ñoo ngi lay ñaan yalla bo jengal suñu xol yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñi nga xamné dañuy fekk mutashabihat yi ñu di ci xey di ci gont waxon na legi ne fa amalazin fi qulubim zayq kon nak law li nga wara ñaan moy rabbana yow yalla la tusigh qulubana yalla bo jengal suñu xol bañu bok ca ñoñe ba'd iz hadaytana gina bi ñu jubule ba ñun ñu nango nek ci njub te moy nangot yi nga xamne moy muhkamat ñu nang ko gëme nonu yete nga xamne moy mutashabihat tam ñu nang ko gëme nonu wa hablana ñongi lay ñaan yalla nga ñu may min ladunka fi yow yalla rahmatan yermande ñongi lay ñaan yermande gutti ke ci yow innaka yow antal wahhab yaay may kaddi innaka yow yalla antal wahhab yaway mayekat bi am mayekat nak so xamé né day maye dang koy nango ñaan mom tabaaraku ta'ala nango toroxlu ci mom nango la nga xamné mo na ci mom nga diko ñaan bokku na ci mbaxam mom tabaaraku ta'ala ci suratul fatiha batay mom moy al wahhab moy mayekat bi bu la bayiwon né la ñaan ma rek bi mu défé iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong lañuy jaamu yow dong lañuy sukkandiko
ah bu yalla yamone fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis

sabaha bak na yalla ba noppi legi nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbisma dafa lay wax ni so beugé am jamm ni ñepp sabbih isma rabbika bakal yalla ni ñepp bak yalla motax mu ne lepp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga bëgg fe baye baña omatul yalla bo fekk circulation bi ñepp yi jaar ci walu nday jor kay so beugé jamm jaar ci walu nday jor waye boko bene circulation bi du baax so laaje ñi dem makka yalla yalla yobul len te delu sen ci jamm bu ñu demé tawaf da ngay bayyi kaaba bi ci sa chamoñ diko wër ci côté nday jor bu mu ñu wër waye so fa demone ngay man ni gaay def duma ko def ci côté chamoñ lay jaar kaaba gi fete man nday jor yow bo moy tul do ñibbi ci lolu kon moy mbir ñu mo sa boko bene rek safan lay jox yalla kon fi mu jaar na fi ñepp jaar ay loola keurel tabarakallahu di ci jaar qul waxal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam amanna billahi gamna yalla ñu ndé gëm nañ yalla ba tu xul ci alquran mat na ci ñet témir nangam ben formation la bu yalla yi defal yunit bi sallalahu alayhi wasallam waxal nangam moy da fekk xamowul li ngay wax ñu la waxal nangam sa buñ ko laajé mu ne xul waxal nangam wala mu ne da nga laaj nangam fi la ko laajé waxal nangam ben nan rek lañ ko mësa laaj niw ko waxal nangam ndax ci balagh alquranul karim ba yalla ne wa isa sa'alaka ibadi bu la sama jami laajé anama wa sa'a ala ibadi anni suna won fakhul nag len wax ba tu wax ji day melni dang ci yeb xel gu yalla sori waye mu rek fa suñ mala laaje rek mangi fur fu fe da nak li jep yalla ko waxul motax khul bari lol ci alquranul karim naka nonu ba tu khul day woné ni alquran ji yunus bi sallallahu alaihi wasallam waxuko ndax ku yoni won ci ben nit ne ko demal ne Ousseynou Cissé do dem ba ca mom ne ko demal ne Ousseynou Cissé dedet da ngay wax da ngay dem ba ca mom ne ko Ousseynou Cissé diw neena waye yalla tabaraku taala gis nga salawatu sallamu alayhi yalla ne ko khul waxal ne mu boole ca dani khul waxal ne khul amanna billahi nel gemnun yalla mak sama gaay wama unzila alayna ak liñ wacce won ci ñum muy alquran gemnun ko wama unzila ala ibrahim lañ wacce ci ibrahim muy suufi ibrahim ya gëm nañ ko wa isma'ila lañu wacc ci isma'ila téré ba gëm nañ ko wa ishaq lañu wacc ci ishaqa gëm nañ ko wa yaquba lañu wacc ci yunus yalla yaqub gëm nañ ko wa asbati lañu wacc ci sëtum ya muy doomi domam ya gëm nañ ko wa ma utiya musa lañ joxon musa muy tawrat loolu it gëm nañ ko wa isa lañ joxon isa muy injil loolu it gëm nañ ko wan nabiyuna yunti yep gem nañ len min rabbihim ñu tege sen borom li la yalla ne yunti bi sallallahu alayhi wasallam nga ko wax yow kep ko and ak yow ne gem yi yep ne gem yi yep ne gem lañ wacc won ci ibrahim ne gem alquran ci tambali gem lañ wacc won ci ibrahim isma'il ishaq yaqub sabi yaqub ya musa isa gem yunti yep alayhi salatu wasalam te gem ne min rabbihim ñi ko jogal sen borom yep luñu xibar yalla len ko xibar lo yep luñu téré kon dis ko wara bayyi ndax tabaaraku ta'ala limuy bayilu yunuti lay wax ne len gaay beuguma nangam té nak ku gëm nonu ku nek bu yunuti bi ñoy neen gaay yalla na na beugul nangam la nga war def moy nga bayyi lolé ndax so duggé ci ben train bi di dem am ku yeg ci biir nek douane wuur ko ne mom mi poste douane bi ci kanam li nga yor dañ koy téré su la ko téré li ngay rek moy sanni la nga yor ci mboy ga lutax parce que da nga gëm ni bu agi ci poste douane bi bu muy tut dañ la tié dañ la tardel waye dañ la sonal kon nak bu yunus bi sallallahu alayhi wasallam alihi ñewé jamono ne bayila nangam su boba yow da nga wara bayyi yoyé ndax aduna bi ab train la mi ngi dem ari tégut leg leg mu agi ci arrêt ben way wacc leg leg mu agi ci arrêt ben way yé motax ku ci nek ci amum xel da ngay def lu tukki mukk waye bo duggé car car sa tarak nga jëgë fulé ci fañuy taxaw ci biir dëkk ba ci boy sandaga bo yégué ci car bi muy dem ci arrêt am ñu wacc am ñu yégg yow lay wax da nga nan car bi du manki client mukk waye ay bu ak sa jëppal bu ak sa jëppal ñeppay wacc receveur bi dana wacc serveur bi sax dana wacc bo muy tur bagage yépp lañu wacc aduna ñu la mel moy da agul ci arrêt bi dafa agul ci car bi rek ci terminus bi rek waye bis da ci terminus bi ñeppay wacc waye na fi ne agul terminus bi motax gaay yaangi wacc tay ji bo demon fi nek ni ci rombu kay ba amna ño xamni ñi wacc nañ ndeysaan ba bañ agga ci seen arrêt waye bo demon fi nek ni ci maternité ba amna ño xamni tay lañ yé bi arrêt bi mu ak ci seen arrêt mu ñu mbir mi mel
yalla tabaaraku ta'ala kon mune yunuti min rabbihim ñu ci dug seen borom kon lepp luñu xibaar dañ ko wara gëm waye lepp luñu téré lu nekk dañ ko wara moytu.

ay fukku ak djuroom yalla nen manistada kuni ci njub fa inma li fi nek yastadi li nafsihi bopam la djubal kuni ci njub njub ga yakoy ani waman dallaku fanku manam ni ci ko wug reer fa inma yadullu alayha lam sanku bakana makoy ani jaxna tak ni ma len ko waxe won ci dars bi ñu wessu suratul isra may sar bi gëna bari ay atté ak lu sew sewan ci alquranul karim mo waxon len inshallah ci risalu saqaleen yele ci kanam yeen ci ñew ak yeen ci ay buntu yaatu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ko dogale waye dal fi li fi yalla wax ngi jëm ci alqada wal qadar muy natt ak dogal natt ak dogal dañuy deg nit ño xamne dañuy wax ne lu am yalla lool deug waye dafa am sara nit ño xamne dañuy wax ni lu am nit ci lo tam deug la way dafa am sara mom al qada wal qadar nak bindikat yi dañ ci dul xoss dañ yam direct ci lu am yalla waye suñu borom tabaraka taala bo jang al qur'an mom min surati al fatiha ila an nas yim ci wal yeb soko bolé day woné né ba ma adam ken du ko force ci jëfum yi muy def daf ci am yo xamne ko ci baye ak hurriya liberté go xamne daf mu sukk mu diko def man ihtada fa inma yahtadi li nafsihi ku fi jaar ci yoonu deungale lu kenn yaw yor sa bité lu sangara nan ni yalla ma ci xeer deug poosu jambour ñu nan yalla ko xeer ci jël yeuf jambour dede yalla du xeer nit ci lu baaxut ba nopi yor aw yat diko wër wala diko duma kon dal man ista da ko tege ci ñub fa inma yahtadi li nafsihi bafum la jibal ko fi seen muy gor gor li ci ñub sante yalla o man ballaku tege ci sankute fa inma yadullu alayha sankute goge mom mokay aji su ëllëgé ngana yalla ne waaw wala taziru du bakaru waziratun bakkan buy bakaru wisra ukhra bakaru benen bakkan ba manam bakkan dal du bakaru ba nopi benen bakkan ñew añ bakaru bakkan be yalla ne lu mu amuko li nak ab loola bo xamni suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy dawal al akhirah loa adun nak loa natir bi moy daw moy al qawanin al kawniyah fi li daw adun moy ay du yam ci bop borom moy loa bi daw ci aduna ay du yam ci bop borom loa bay daw al akhirah nak moy bakkar du war los morom ja ñaari affaire la al qur'an dafa ñëk ni wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum khaffa moytu len fitna nax fitna su takke du yam tan ko soke lola moy aduna su alakhirah wala taziru waziratun wisra ukhra bakkar duwar los morom ja kon fi ci aduna loi balé moy walabal fi ci alakhirah loi bi moy walabal ñaari nak bisu len jaxase ay dem ci bop borom fi la yam bakkar duwar los morom ja feli la wala taziru waziratun wisra ukhra jigen jo fi seen dal du mur aw yaramam na la wor ni ba alakhirah mom dogna tabarakallah jigen jo seen nuy sal yu gatt na la wor ni ba alakhirah mom dogna wala taziru waziratun wisra ukhra gor gor fi seen mu bënum nak ba def ci jaaro na la wor ni ba alakhirah mom dogna gor gu fi lettu it su alakhirah yow dogna wala taziru waziratun wisra ukhra tabarakallah te waxon na ci waxtan wala tabarakallah ne lañ gor day fexé ba sam ak ngoram bu ko xol xamni ki gor la waye jigen day sam ak ngoram ba ko xamni ki jigen la tab ak jigen kon bok yi xamni ki jigen la yalla nena wama kunna musuñu nek mu'azzabina diduma wenn xet hatta nab'atha ludul dañu yoni rasulan ab yonent ci xet wowe allah akbar manuta yalla subhanahu wa ta'ala da furri ba nga xamne yalla mustaduma aw xet ludul dafa yebal ci xet wa rasulan ab yonent xet wa ñew nelen yalla neena defelen ni ak ni ak ni su fekke xet wa lank nañ nak ne buñ defé ni ndax yow xamoo dara tabaaraku ta'ala daan ne yoonte ba takkal say bagage ga genn seen biir ma jappaleen ñoom ñep duma leen yoonte ba la tak ay bagageam suñu borom subhanahu wa ta'ala daan leen duma ñoom ñep yalla leen wa isa aradna suñu bëgge an nuhlika qaryatan ala amrew amarna ci bo sadda ñim gi lenn ci njangin amarna dañuy jital mutrafiha noskariya yalla neena fu mu nara duma aw xet ñay nosay jitu wa iza aradna sunu namme an nuhlika ñu duma khariyatan am rew amarna dañuy jital mutrafiha noskariya
manam mutrafiha banexu kadya ni seen xali nek ci banexu muy alqada war ruasa su ko defee ñu daldi fasaq fa fasaqu ñu daldi jadd yoon yalla wi ndax xewal yaak neexit yaak yooyu ñu top fiha neena ci rew ma fa haqa alayha alqawlu yi waxi yalla ja daldi yey ci seen kaw te muy mbugal ma yalla mu ne fa damarnaha ñu alak rew ma tadmira ak alak ñu ñep ñu alko yalla mu ne wa kam ahlakna ñaata lañu alak min alquruni ci ay xet ci aw nit min ba'di nuh ginaaw nuh alqurun jam'u qarn te moy temeri at buñu waxe qarn nak ñang cey djublu ñe dund ci bir qarn bobé ñom la yalla wax ñaata la ci alak ci xet min ba'di nuh ginaaw ba nuh demé jamono nuh yalla alak na xet ginaaw nuh yalla alak na xet waye dana xet yoy yep xet mu ci nek la tax ñu alak len moy ni jité xéet wa tabarakallah ku melni namrous ku melni ay maramam fir'auna ñooñu bañu jito nañu mel la yalla tabarakallah wax ni motax ma duma ñu nak seen ginaaw wa kafa dayna nak bi rabbika sabrum bi zunubi ibadihi ki bakari jamam yi khabiran basira khibar wala dañ kumpa nek ci ko xamni ki ku ko xam la tabarakallah yalla ne man kana yuridu al-ajila ku aduna taxajuk suratu isra'i aya fuk ak jurom ñet man kana yuridu al-ajila ku aduna taxajuk ajjalna lahu ñu gaawé ko bala fi joge fiha ci aduna ma nashaaw lu ko neex bam sax saxé ko fi yalla ne ko xamni aduna rek mo koy tax di jog keur keur yusin muy keur keur aduna tax yalla mu ne koku ajjalna lahu fiha ma nashaw dañ koy daldi gaawel jox ko lim ci bëgg fi ma nashaw li ñu neex waaw manam dama dama jox ni aduna ko tax jog ngir nga gis ay resultat am day gaaw waye liman nuridu ci ko xamni ki namu nañu ko waye suma ja'alna ginaaw bu ñu defal ko nak suma ja'alna lahu ginaaw bu ñu defal ko jahannama sawaru jahannama yaslaha dana ci dugg mazmuma nek kuñu xass madhura nek kuñu dakku dakk ko ci yermande yalla subhanahu wa ta'ala motax aduna kon jarul wa khubaydan tabarakallah suñu gor ga ca kokki ahmed saghir na yalla yok ko yermande nenañu ben xale bu jigen da ko rombi dem sol sipu jiin te sipu bu kowe lol bobu mu yok ci kawar yu guddu ba ci ndigle tabarakallah dal yu koy lol du ay yelam ba mu nien yu dox na ci takku sangi seen bu wax bam ni ne ko yow mi day yoon wi nga jaar di wax moy yoon wi jëm sawara koko dal yu wax bañu wa ay mbokam mom wax len lam len wax limuy tek ci moy ay ji rek moy ko seen muy wax mel na yalla mel boy ba nga wo ko yedd ko ndank ndax doma adama da war bu seené moramum doma adamam yor essence tour ci kawam yor am nit gutoy di kos la nga war def noy nga waxu bay fekk ko fam nek waxtan ak mom ndank ba nangu am nit gutoy gogi ndax bis bu am nit di takke rek ay yirem tak tabarakal yalla ne waman arada al akhirata al akhirata khujub waman arada kep ko nam al akhirata al akhirah mom dal al akhiram jak le beug ben wa sa'alaha mulgeyal al akhirah sa'yaha liggey ba ca yey ñaar aduna mom soy bëgg rek ajjalna lahu fiha ma nashaw mom amul jafan jafan al-akhirah nak yalla daf ci tek ay shart moy man arada al-akhirah moy al-irada moy ben ñaaral ba wa sa'alaha sa'yaha mu jëf jëfi al-akhirah moy ñaar ñettal ba wuhu mu'min fekk mom ay kayitam leerna manam gëm na yalla ñett yi moy dajé ci mbirum al-akhirah leg leg nit dina wax ni yalla du liggéelo kum nar ta fay ah kay yalla dana liggéelo nit ba nopi te du ko fay loolu al-qur'an mom loolu la xam wax jé nak waxina wolof la waye al-akhirah yalla dana nit dana liggéey bu ñew al-akhirah yalla dumako loolu bo jangé sax al-hataka adisul qashiya wujuhun yawmashin qashiya luñ tay tak amilatun nasiba waye tasla naran hamiya lutax ndax sharti momatu
yalla fi dalay wone lu way liggey liggey bu sharti mu tuddu yam na xiyami do agn wa man arada al akhirah du doy wa sa'ala sa'yaha du doy wa huwa mu'minun du doy lan moy doy arada al akhirah wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min ñet yeppay doy wa huwa mu'min nak mom lañ mujj way ci am solo la bok lan moy wa huwa mu'min modi fi ñu nek tay di eskaf tabarakallah yalla yalla gëm ko barkel te gëm ko yaatal so xeyisu won suba bi nga accé rek nga daldi laccé kenn ci ñi fi nak mu dal lay won ben bar bu ñu liggéey ngay liggéey indi wu ay kayit docteur xamula kenn xamula fi bo muytul sax yow fofu lañ lay jappé légui dal lay yobbu fo xamni fi bo muytul dal lañ la fa sonal kon yalla ki jëf ngir mu fay la da ngay ñew ba défar sey kay ba kay di bax lan moy kay di bax moy islahul iman wala tafsihu imani beugum yalla defar sa pass pass bamu leer nga tambali nak ñett yoyu dora and fa ulaika kan sa'yuhum mashkura yalla nan kullan kep ci ñaar ñi nak kullan kep ci ñaar ñi kay liggey ngir aduna ak ki liggey ngir alakhirah ki gem aduna dong ak ki gem alakhirah dong kullan kep ci ñom ñaar nu middu dañ koy dolli dañ koy teub ay may haulahi ni di jef ngir alakhirah wa haulahi ak ni di jef ngir aduna dañ len di dolli min ata'i rabbika ci samay borom manam yalla nit dina ñew ngir aduna di jef ngir aduna na dem sa wara yalla neena du tey ma lay teub ni may xewele ndax xewele yalla subhanahu wa ta'ala du yam ci kiko nangul dong dede ndax kon su boba ku julli wul bo jele 1000 francs dalay gantu ne kon su baba jigen ji yendo tansu ba ngon jot bo jele 1000 francs day wax duma ko nangu ndax da nga gantul sa borom subhanahu wa ta'ala waye nit lumu ji saggan saggan bo yore 1000 francs nangu lolou lay tektal yermande suñu borom subhanahu wa ta'ala mun demone yamal khiyam nak lo waye fay dox moy ku jël 1000 francs ba ko liggey 1000 francs jox dedet parce que nangulo won yalla subhanahu wa ta'ala kon kullan numiddu haulahi wa haulahi motax da ngay gis ku nek ci yalla lay téré ba nopi bari le da gis ko xamne ki la yalla lay diglé ci la nek touti le fofu du abna tukay mom dal wa ma kana ata rabbika mahsura wa ma kana mustanik muk ata rabbika samay borom mahsura di lu ñuy tej rek tie ko ci aw gaay ni yeen yeena bax kon yeena koy am dede tabarakallah yeen le nak senegal ndey sam di ñuy natti nonu bu la gisee nga auto bu rafet ñu defene yow tabarakallah jeeg nga sa borom waye jeeg sa borom nekkul ci mbub mu rafet nekkul ci auto bu rafet sori sa borom nekkul ci mbub mu gatt wala mbub mu tilin amarul fotiw tabarakallah radiyallahu anhu doon wax ni bari waan nga seen kuy waxu son lu gatt ci bu gine mbam waat suñu borom fekk ko ci lamuy waat waye nana bari waan nit romb la di diri garam bu yegg ray muy wottu ci suuf neena tabarakallah bo dem ci suñu borom mo mbir ngaan ñofa tollo daraja lolou tam ab hadith la bo xane bi yeenent bi non la ko waxe sallallahu alaihi wasallam yalla ci lañu yalla mu ne umfur khala rek kayfa faddalna naka lañu tanne ba'dahum lam ci ñom ala ba'din tek leen ci la ci def mu ne xolal aduna ni nit ñi gënante ni seen ki sal yere yu bes tak ci sal yere yu tilin ni seen ki saway taxaw di xaar super pour waxale fukki deureum ben way mom romb ko ne ci super ba fay 100 nga gis ko dugg ci super fay 100 ben way mu taxaw di xaar taxi bu mu waxale nga gis ko xamni ki tabarakallah bu taxi ba xale lim yor bu taxi bi ñewé lim yor bari na bu mom du waxale taxi day jël contour nga gis waajo xamni ji mom da yor mom bu momal bopam nga gis ko xamni ki wessu na momal bop waye yu momal bop la wax auto yu bari bari tabarakallah yim yor yep muñ taxay war yep non la yalla def adur unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd nga gis ko xamni bu muy xey marché tay 300 francs la yobbu ndaysan jënd buuy jënd dakar jënd yoy dem ci kër ga xoj jox jëkër ji mu yëngal dal nan tabarakallah nga gis ko xamni tay bu muy dem auto ko yobbu ak passero mo koy yobbu bu buntu marché garé fu mu dugg yëm nga dugg fi yepp fukki fan ak juroom doot ci del marché tabarakallah xolal rek kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd nga gis ko xamni ki tay bu muy dem ci xewma da ab yam sal am ko xamni ki bayam tay su ko ubbu won yir ya ngay wad wad di par ben unsur kayfa faddalna ba'dakum ala ba'd tabarakallah ak yenen ak yenen waye yalla mune walal akhiratu jinna li su'al akhirah alakhir akbaru darajatin mo gëna reuy ay daraja wa akbaru tafdila mo gëna reuy gëna lënté fofu mom neena li ngay gis fi la ngay gis fali moko raw ndax fi lo fi gis lum lay yem yem suñu borom subhanahu wa ta'ala ne bo demé fali rek nga gëna yemu da nga gis fi

non kon dal munisu ngeen beugé yi la tajal bul def yow mi ko beug ma allah di bolé ak yalla ilan akhar benen yalla surat israai ayef ñaar fuk ak net muné bul def yalla ma allah bolé ko ak benen yalla ilan akhar jenen yalla manam la tajal bul jamu ma allah bolé ak yalla ilan akhar jenen yalla soko defé fa taqouda da ngay tok fi nga tok do avancer mazmuma nek ku ñuy xass maghzula nek ku ñu geccé tabarkal de nga ni sourate israï di faje walu tawhid bo jélé sa banex def ko yalla fa taqouda mazmuman maghzula maghzula moy geccé geccé moy ku ñuy sétan ko xamni ci lo dugg yalla day xam man de suma yoniku ci li nga dugg te ku yalla lay sétan ci la nga dugg do ci am ndam mukk la koy waral moy nga def leneen luddul yalla yalla bis bo defé luddul yalla yalla fa taqouda mazmuman maghzula tabarkal suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wey ba legi ci dossier bi nga xamné mom la yoonent yalla Musa alayhi salam joxone yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ci al-Isra wal Mi'raj mu ñew lim fi mom yalla fukki yef ak ñaar yo xamné da fay rafetal jikko day baxal ab and da fay baxal al-alaqat al-ijtimaiyya muy rapport yi dox suñu digënté ci walu nekkin ci walu dundin yalla neena surati israai ay ñaar fuk ak ñet wa khada rabbuka sabram diglena wa khada diglena rabbuka sabram alla ta'budu ci ngeen baña jaamu illa iyyahu kudul mom loolu la yalla diglé bu kenn jaamu kudul mom wa ñaaral ba ci yëm diglé bil walidaini ñaari wajur deglena ca ihsanan ak rafetal de nga bi yalla noppé mom ci al ibada nena lo ci tek moy rafetal ci sa ñaari wajur rafetal sa ñaari wajur bari wana ko seen mu yor ay dossier buntu bu mu feug buntu ya lank la ko tek ma nga joge ci ginaaw yalla subhanahu wa ta'ala ñaari wajur ndax fam len tek daf len fa wër ka tek yalla dalay jangal nan ngay yore sa ñaari wajur te nak li gëna jafé ci aduna ci moy xawa am dara te sey wajur amuñu dara wala xam dara te sey wajur xamuñu dara mba nek ci dara te sey wajur nekuñ ci lola sa bu defé rek sheytaane mo lay xeblo sey wajur te lu sey wajur nek ba nga fekk len ci ñaare lola jigna len tabarkal wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ñaar ñettal ba yalla mi ngi lay digal nak mune imma ben señar wajur yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma yablughanna mujjat indaka fi yaw nga fekke ko dund al-kibara ak mak ahaduhuma cenn ñom ñaar aw kilahuma wala ñom ñaar ñep fi jafé jafé ñi amé moy bu so wajur wu goor nekké ci ak mak mba so wajur wu jigen nek ak mak aw kilahuma wala ñom ñaar ñep ñu ngi dund te nek ak mak su baba yalla mune fala taqul lahumā bulan wax uffin mas bilen wax uff gis nga wajur bu ci kenn nekkee mag tabarakallah lu tax yàlla indi fala taqul mooy wax ak si wajur dafa jafe rawatina soo amee lum amul wala nga yaakaar ne amu ko mbaa nga xam lum xamul wala nga yaakaar ne xamu ko mbaa nga man lu munul mbaa nga yaakaar ne munu ko te loola nga xam mbaa nga man ko mbaa nga am ko mu jóge ci seen barke ñoom ñaar waaye seetaani moo lay jëma woon ne ñii yàlla sukkër yéeru yàlla mu ne su boobaa wax day bari te it am màggat day bari wax màggat mu bariwul wax moom amul te nu nit gën a màggate gën a bari wax nu nit gën a màggate rek tabarakallah gën a bari wax gën a naqaree yor kon nag su boobaa fala taqul lahuma uf bu leen wax uf waa ji ñëw ne suñ fàllu ne ko man ne sama wajur wi daal bu jigéen wi dafa lakkale lool moom daal tabarakallah sëriñ ba ndeysaan sëriñ fàllu mbàkke ku mën na tontu la ne ko waaw dana jooy guddee sama juru mag wo dana joy guddi mu ne ko addee den mbàkki mu ne ko demal toppatoo ji ndax yow daa nga joy guddi ba teekoo nelaw comme moom tàmbulee guddi joy rek tegagula lu metti tabarkal fala taqul lahuma uffin te baatu uf gis nga ni mu neexee wax bis boo sexee sa tuñi mer soo ko walee rek nee nga fiyaay uf te boo ne ko uf mën ngaa dem sa wala kon mer ci seen kanam sax jar dugut fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma bu leen gëddit waqul lahuma na nga leen wax qawlan karima waxi ju tedd na nga wax ak ñoom wax ju tedd wax fit lahuma na nga suufeelal leen janaaxa zulli mbaggum toroxlu min arrahma mbagg mu jóge ci yërmande waxul dee leen ñaanal naan

rabbi yaf ma borom irhamhuma mang lay ñaan yal nak ma yeureumal sama ñaari wajur kama rabbayani nañ ma yare won saghira ma nek ndaw lolou la kenn ku nek war ñaanal su ñaari wajur fo man di tol kon digënt soosi suñu borom tabaaraku ta'ala rabbuna fi ak yu bare bare bare yo xamne yang ko amel sa ñaari wajur yor len ci grafetal di wax ak ñom wax ñek bañ leena gëdd di wax ak ñom wax itaran way ci seen kanam tax lu ci seen kanam yeeram leen di leen ñaanal biñuy dund waye di leen ñaanal biñu faato tabarakallah muy juroom ñetti ak yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ko rabb ci ndigënte ci wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira niñu ma yare won bi may nek ndaw yalla neen rabbukum sen borom mom rek a'lamu mo xam bima fi nufusikum li nek sen xel li ngay xalaat ci sa xel mi bëkko wax nda nga koy def ci sa ñaari wajur yalla neena xamna ko in takunu salihin bu ngeen baxé lan ca sen xel ngeen defal sen wajur bëkko defal lu bax mom mu japp ne lu baxul la mu mer ca la ngeen def yalla mëna lolé xamna ko fa innahu yalla kana nekna lil awabin ci way delu ci mom ghafura di balé kat so defé ci sey ñaari wajur mel ndir la nga ci jiblu won moy lu leen neex yalla dogal gisuñu ko nona ci gëlero yow na nga daldi delu ginaaw won leen na defara taxone waye na nga yek ne yalla neena mom xamna loolu mom du lako jappé tabarakallah waye cey bo tayé su ñaari wajur nga dëngé leen waxuma la dara waye bo magge da nga am doom ju la dëngé yoonte bi na ko seen ñu rañaan ko tek ci fuf da rañaanon bayam tek ci fuf sallallahu alaihi wasallam neena ko seen nak doom je nekul rañaan nako suuf kep na la woor ne mom da rañaanon bayam nako suuf kep motax waja dafa xey ne papam daf ko lakal daldi jël ndaysan ben klando def ko ci wuti ties bamu dawale ba wessu dekk ba li nga xamne moy genn dekk muy barni mu dal ko fay wacc ci bëgg depp baaji la di koy wo du muy ko mu ne ko kay mu ñew mu ne ko jallale ma tuti ba poud mu ne ko lutax mu ne ko bamay sanni sama papa poud la ko sanni won kon so ma sanni fi ci barni foyowma la nga xamne mu la defal sama papa rek day fan xale ba daldi joy daldi koy dello ci wat ci dekk bi tabarakallah daldi ko fi tek ñu gis ne kon lam lebalon nekete mom dafa sanni won papam bu put doom jël ko sanni ko ba bañi mu ne ko nak jallima put ndax fofu la jallon sama papa ney tan tabarakallah kon yalla a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin bu ngeen baxé tay def lu bax dal yalla xamna fa innahu kana lil awabin ghafura yermi kat la tabarakallah yalla neena wa ati na nga jox wala wa ati te nga jox manam dafa digle won wa qada rabbuka def nga lol bonapi mune wa te nak bo baxé sey ñaari waju rafetal ci ñom bañ leena gëdd bañ leena wax uf torox lu ci seen kanam won leen mbaggu mi yermane tey di leen ñaanal mune so ca noppé ati joxal zal qurba sa mbokk mi jege haqqahu aqim am ci yow sa mbokk mi jege momi dafa am ay aq ci yow melni sa bajjan ni nga jappe sa yaay bo ci joge melni sa tanta melni sa najaay ñoo ñepp kenn ku nekk da am aq ci yow ba sa xariti bayyi sax dañu am aq ci yow sa xariti yaay am aq ci yow mo xam ci seenu dundu mo xam ci seenu de motax muné wa ati zal qurba haqqahu zal qurba haqqahu ñi nga xamné ñoo di ay dekkando yu yagg sa wayjur mu genn aduna ak ya sa bay dan fiqqa ci ñom nga fexé ba fiqqa ñom ak yoyé wa ati zal qurba haqqahu zal qurba it muy way jëgë ñoñu dem na ba ci soxna si nga xamné neet ngeen di bokk yeen ñaar nga da koy akam waye doom ji nga xamné moy fofo seen digënté nga da ko akam kon kep kuy zal qurba da nga koy jox ak delo ko ko ni nga xamne nun nga beug mu la koy jox mom wal miskina miskin bi nga jox ko haqqahu aqam te xam ngeen miskin mom aqam ci alal ji nga am buñ ci rudd na beut bu set joxal miskin nangam waye miskin day faral di aajo ñu bëgg sa bu aajo he te nga yor nga jox ko lola nga koy jox lola moy aqam
ndax li yàlla waroon na jox miskiin yi ba ñu am loolu la yàlla jox agniyaaw yi ba ñu oomal ba ëppale seeni morom. Wàllu miskiin yi la yàlla booleeg wàllu agniyaa yi muy ñaari wàll mu jox ko agniyaa yi. Maanaam képp ku oomal li la tax a oomal law nekkoon wàllu faqir yi ak miskiin ya loolee la yàlla boole jox la. Mu ne kon nag àq yooyu léegi man du ma ko nangoo ci yow wañ sab loxo jox leen ko, waaye bëgg naa ngay dimbi yow loolu di leen jox ñoom àq moom ñoom miskiin yooyu. Ba tax yàlla ngay wax ca suratul maaun nee na koo gis di yittewoo miskiin gëmul alaxira. Raayit alladhi yukadzibu biddin fa dhalika alladhi yad'u alyatim wa la yahuddu ala ta'ami almiskin. Koo gis miskiin yi du leen faale, du togg ñu lekk, du leen fuutal, du leen rootal, du leen may, ma nga leen di seexlu, ma nga leen di dàq. Kooka yàlla nee na booy seet ku gëmut alaxira boo yeboo nga tàmbalee ci moom, moom gëmul alaxira. Kon miskiin moom it dafa am àq. Moo xam miskiin bi ne ci sa koñ la, moo xam miskiin bi ne ci jàkk ji la, foo gis miskiin rek na nga xam ne alquran ci suratul isra yi aay ñaar fukk ak juróom benn moo la fi digal nga di ko jox ay àqam yi ci sa poos bi lu mu tuuti tuuti na la wër ne miskiin bi am na ci àqam. Ñetteel ba wabna sabil ki nga xam ne doomu yoon la. Doomu yoon mooy kuy tukki say mbokkam xamuñu ay mbokkam, ñu tuddee ko ne yow yoon wi mooy sa wajur, mooy sa papa. Kon yàlla nee na bi nga nëppee ci say wajur, nëpp ci say mbokk, nëpp ci miskiin, aju tukki ci sorin réewam donte daa bëri alal waaye dafa tumranke, na nga ko jox xaqahu àqam ci sa alal ji, na nga ko jox xaqahu àqam ci say jëflante ba nga xam ne moom tam dina la mën a jox. Soo jëlee wàllu alal ji nag mu ne sooy jox zal qurba seen àq, di jox miskiin àqam, di jox ibnu sabil àqam, yàlla mu ne loolu lépp nag wala tubazir bul saax-saaxee alal ji. Tabziira ak saax-saaxee, tabziir muy saax-saaxee. Xam nga ab tab dafa am, am saax am. Ab tab mooy koo xam ne li muy joxe fim koy joxe fu neex yàlla la. Am saax la mooy koo xam ne mu jox la, koo xam ne ku la jay rek nga jox. Yàlla nee na bëggul am saax. Tabziir mooy al infaqu fi ghayri haqq. Waaw, mujahid nee na law anfaqa insaanun maa lahu kullahu fi lxaqi lam yakun mubassira wa law anfaqa muddan fi ghayri haqqin kaana mubazira. Mujahid mu ne bu nit jëloon alalam yépp teg ko ci fi mu ko war a teg muy yoon suñu borom tabaraka wa taala, kooku nekkul am saax. Mu ne waaye su jëloon ñaari loxo yi kepp kepp def ko fu jaaduwut, su boobaa nekk na am saax. Bi maanaa bu benn waaye doon taxawal benn fo ak sabar wala fuural wala yu deme ni ki yooyu, nga dimbalee ko ca abal ko fiil, fiil googu nga ko abal, yaa ngi bokk ci innal mu basirina kaanu ixwaani shayaatin. Soo ko abaloon paak mu ciy xolli soble yaa nga ca bokk. Soo ko mayee 300 ngir mu dolli ca la muy jënd yaa nga ca bokk. Waxuma laa nag soo ko mayee 100,000 ci 50,000. Waaye soo jëloon 3 milliards fekk lu ñuy def fii sabilillah ak école maanaam jàngukaay wala ay dongo wala yu demee ni ko yooyu nga joxe ko ca, loola lu mu bari bari mujahid nee na bokkoo ci mubazirina yi. Yàlla nee na wala tubazir boo dee joxe bul saax, tabzira am saax mooy joxe fu dul àq. Ñu jay la waawaaw tudd la fii tudd la faa, wax say maam wax yi wax laa daal lay jay nga daal di génne joxe. Yàlla nee na noonu nag moom bul ko di joxale, ndax jëj nga koo xam ne moo gën a soxla woo alal jooju te kooka laa la wax nga jox ko, kon boo joxe.

ñëk ji qala iblis bo wessu ay ji qala iblis waxat manam loolu dalay tekkale ne ni ko alquran di indé moy ñak teggil ndax ku wax kilifa bo waxe ba nga da nga waron deglu ko nank mu wax ba jéxal nga tontu wat way iblis qala a asjud liman khalaqta tina qala dadi waxat ara ay taka mune yalla saloma wala kana jisulo hadha alladhi ki nga xamne karamta alayya teral nga ko ci sama kaw ba mu jël barab bo xamne bi jëlumako nga tutal ma ci kanamam yëkëti ko ci sama kanam la in akhartani watna ne soma yexé ray ila yawmil qiyamati ba bi fut taxaway ba la ahtani kan watna ne dana faagagal ba mu jex tak zurriyatahu satami yedomam yi illa qalila bam nastuti iblis kon sampuna fofu ndënd neena yalla ki nga tek sama kaw terale ko teranga ji nga ko terale ci sama kaw toroxal ma ni ci kanamam la in akhartani ila yawmil qiyamati boma fi baye ma jëm bisu taxaway ba ma yagg fi la ahtani kan zurriyatahu la astasilan dhurriyyatahu bil ikhwa'i wal idlal tabarina aqsama aduwullahi faqala rabbihi la in akharta ihlaki ila yawmil qiyamah la astasilannahum wa la astamilannahum wa la udillannahum illa qalilan minhum wa dama ci tabari jukki fuk ak jurom khatum teme ak fuk ak jurom ben noni lako tabari firi mune shaytan dafa djign ne yalla soma yexé alak soma ye xeray duma baye kenn ci ñom illa qalil minhum ludul tuti yu tuti ñooñu dañ ko ma sallallahu alayhi wa sallam ne ko li shaytan ni wax ni dañ ko jël ci nit ñi ñu tall ni mom dal xam na ni jinni bo seen muy dem kenn na ci shaytan ay baye million seen ñi dem 1000 personnes ben personne dong la ci cheytane bay la ci res yeb da na faagaal yobul len sawar loolu soko waxe day rat lu lool ci nitte yi tabarkalla mo duggé ci ngeddi dugg ci dekk bi xeer ko gis mu mel na sa l'islam santane nga ni alhamdullah kenn ngi ni ci ni muccu ko gis mu mel na iblis santane nga ne kenn ngi ni ci ni muccu dama ne bo fi yoron ak sahar di duy ki seet yee dana am ñetti voyage waaye kii du am yenn sax tabarakallah xaale yàlla ne iblis izhab demal fa man tabiaka minhum képp ku la topp ci ñoom fa inna jahannama sawaraw jahannama jazaukum mooy seenu pay yow yaak ñoom jazaan muñ pay goo xam ne gii mawfuura pay gu mat fëkk lay doon demal nag léegi du ma la rey léegi li nga wax dinaa la ko defal iblis bi ko yàlla bàyyee noonu daa di koy seetaan may ko fanu gudd daal na koy wutal nag ñetti xeeti ngànnaay ndax yàlla wóolu na ay jaamam moom yàlla wóolu na ay jaamam ñetti xeeti ngànnaay yi mu jox iblis amu ci benn xeetu ngànnaay bu mënal jaamam yàlla dara al mukhlasi amma nak kep ko xamni ki duggulo ci bir zumrati ibadillah munu musa ko wane ba te iblis amna ño xamni ñi nak sax mom pare wuñu pour gën ci iblis mom ñom mom ñoy and ñoy bokk programme bu degg te dama ko waxon ci tafsir ba le tabarakallah ba ku bax ka nekké ci ben xaket man borom tabarakallah anhu genn waaye ne ci mbedd mi rek aousu billahi min shaytan rajim aousu billahi min shaytan rajim mu ne ana kooku mu ne mën a diw la jublu ci li ngay wax mu ne ko mucc ci cheytaane mu ne ko bàyyi lii fa waaye bëri na ñu bàyyi wut ñu fi cheytaane ba noppi di musu ci cheytaane ndax cheytaan daa am xeet bu muy solal nit ñi xeet bu muy jëfloo nit ñi ak xeet bu leen di waxe ak yum leen di digge ana lan mooy ngànnaay yi ngànnaay yàlla nee na ko wastafzis te baajeel man istataata képp koo mën a baaje minhum ci ñoom baaje la yëngal la jógloo la dox loo la wax loo la wastafzis man istataata minhum baaje leen mu ne yàlla lu ma leen di baajee

wa fadal al ila khuruj min sabil nax yoon wu ñu genné amna loolu lañu laaj bëggoon ko ndaysaan al mufassirun nenañu al mautatu al ula hina kanu fi al adam wal mautatu al thaniya hina matu fi al dunya wal hayatu al ula hayatu al dunya wal hayatu al thaniya hayatu al ba'th yawm al qiyamah fahatani mautatani wa hayatatani tafsir kadi rahmatullahi alayhim yalla yalla yokulen yermal ñom ñep ndax ay jambar lañu tafsir kadi ñom ñep ñu deggu ñëk gi moy ba nit juddogul ñoo ci aduna deew ñaaral gi moy dukoy bokkam la xasse gasum tax bu mu xoot def ko ci ñibbi dundu gu ñëk gi moy dundu kera bam gane ci aduna ay mbokam gatu nako di saxol lek retan muy joy ñu ngenté ko dul ko tur dundu ñaarel gi moy bimu genné ci qabrum yawmal qiyamati fasiyene dem téwé fa yalla ay atté jami tafsir kat yi noon lañ ko firé ñu né li moy ñaari dey li moy ñaari dundi ibn abbas mo wax lolu ibn mas'ud ibn abbas it lolu wax aqtaada ñune lolu moy waxi suñu borom tabaaraku ta'ala jëm nañ wax ci alquran kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum nak ngeen di wedde yalla mi nga xamne mo da ngeen nekkon ay way de mu dundal len ray len dekkalat len nenañ lolu moy waxe ñi nga xamne ñoy wax yalla amatna sanatayn wa ahyaytna sanatayn suratu ghafir ay fuk ak ben yalla neena zalika ndax lolu bi annahu yakhawan moy ñom iza du'iya allah buñ masana ñaan yalla wala ñu jaamu yalla wahduhu mom dom kafartum ngeen weddi ko ne lolu mu ta nek amna ci nit ñoo xamne nanguñu yalla dom yalla ak rek lañuy nangu iza du'iya allah wahda kafartum bu ñu ne yalla rek ñu na yalla dom mu ne su ci japp yalla yalla bay sa tol yalla ji def ra tax fakk ñu def nangam nangam mu ñu ci ñak ku bari wul gaay bari dañ ci ko yoy yeb ñu diko wax rek yalla mu ne wa in yushrak bihi tu'minu waye buñ jaxase ci yalla dara rek tu'minu ñu daal di nangu waaw tabarakallah leg leg ñun ñew na la señ bi ñaanal ma nga ne ko talal sa lox mu ne waxuma ñaan gogu legi gan ñaan mu ne fokk nga bind ay mbir ak ñom seen yoyu jox ma waaw waye dal ñaan yalla kessel mom tal nga tal mu jang faté nga jang wala mu jang sar nga jang ñu na lool mom bu mu ci doon mom dong loolu waxin la ci ñi yalla lay waxal nak ñom ñoy ñi nga xamne tabarakallah mushriku lañu fi ibadati al asnam ak yu demene koy wal yushrak bi tu'minu fal hukmu dogal lillahi al ali al kabir fal hukmu dogal fab ak mbir atté ko ci nit mu wara ñak wala mu wara faatu wala mu wara accidenté wala ñu war ko dakk ci bëggeem wala mu wara fever yoy yep lillahi al ali al kabir yalla mu kawé nit reuy moko yor lillahi al ali al kabir fal qada lillahi wahda la lil awthan wal asnam ولا سبيل الى نجاتكم لان الله تعالى هو المتعالي على خلقه العظيم في ملكه الذي يفعل ما يشاء يالا لم نر مو ام كين منتتي مو ام لاتي فخ فخ فخ رك فالحكم لله العلي الكبير سوره غافل ايه فكك نيار كان مو يالا هو الذي يالا كنا خامي يريكم اياته mo len di won mandarga yi len di won ne mom rek yalla yurikum ayati yalla mom rek moy woné mo len di won mandarga yi won ne yalla mom rek yalla yurikum ayati sa suñu mu woné ay kemtan yu ñuy xamé ne yalla rek yalla kemtan yag yi bokku ci asaman si ñuy seen so si ñu taxaw montagne yi jant beug wer wer yi demene ko yoyu ay kemtanam la yu yag kemtan legam ni nak moy kemtanu ni doom adamay

am ko daan jox neeku fa su boba nga wax ak mom wax ju rafet ah waaw dang ma koy muñal wala sarax ba yagna wala musuba nga jaar fi kaddu yi demene ko yoyu fa qul lahum qawlan maysura nang len wax wax ni ñak alquran ne bari wa nak ngantu lu gën joxe bari wa nak ngantu lu gën joxe waaw manam nit ki ñew yalwaan joxo ko ba na fi waye wax nga ko wax jo xamne wax ju yiw la ju lewet mo gën nit ki ñew nga ne ko am yalla jox la ba nopi tegal ko ca lakale ngeen lol yoyu su boba du tek dara lolou muy ñaarelu ndigle ki dundu tay bi yalla neen wala taj'al bul def nak ya nek sa loxo maghlulatan muy luñu lem tak ko ila unuqika ci sa dox gi bul tak sa loxo bi ci sa dox gi lol moy lan moy bul nay ba do joxe dara tak sa loxo bi ci dox gi wala day wax ne diw de loxo ba dañ ko dag ci kuñ ba lu muy tekki moy du joxe yalla neena na nga fexé ba bul bok ci ñoon ndax nay kat yunusi bi sallallahu alayhi wasallam neena ak garab la gu nek ca sawara ciar yaangi lang ci aduna ku ci japp ci ben ciar ciar bobu moko duggu sawa kon nak wala taj'al bul def yadaka salahu maghlulatan muy luñu joñ tak ko ila unuqika ci sa dox gi nga kon de damay joxe rek yalla ne dedet wala tabsudha bulal salah bi ibnak kullal bast gep ak lal bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp lool yalla wax bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp ndax bo joxe li nga am lepp fa taqud da ngay tok ben bis ma lo man diko ñu yedd mahsura nga nek koy reccu bu fekke ne net nga ci nit ñi di joxe bul di baña joxe waye bo joxe li nga am lepp da ngay nek maluma diko ñu yedd da ngay nek mahfura diko xamne ci da fay dal di tok di reccu suma yegon dey duma ko defé ndax nit ñi ñi am li ñuy wër waye ku jéxal ñak say xayit légui yalla mu ne bayil xel kon ni ngay joxe bari waana ku amon ba bari la lol bari ay xarit ki andando lol du wet mukk waye bi mu tambule ñak xar ge tambule dem ba fi nek kenn wuratu ko te ki gëna am jafeñ jafeñ ci aduna ci moy ki amon ba ñak dama damay dalay won ginaaw ndeysaan dem seeti kenen ndax beur na ci doom adamay ño xamne jikko yu weñ lañ yor fu toy ñu dal fu wo ñu dem yalla mëne yobul ci lol fek bo yoré sa alal dal del wañ ni di den ci di bayyi eul kal waye del joxe it li ëpp waaw alquran lu ñu joxe mune ala afu lu def dal mëne nako joxe lu def nak nga jëfëndiko inna rabbaka sabaram yabsutu moy yaatal arrizqa wursak liman yashaa ci kiko neex wa yaqdir moko yaqatal ci kiko neex waye yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir lutax ndax ti innahu suñu borom li woor moy kana nek na bi ibadihi ci jamam yeb khabiran basira di len di ku ci dañ ko mba ci ñoom di ko xam seen bi dafa am ci jami jam yo xamne yalla wax na ci hadithul qudsi neena dafa am jamam yo xamne bu len maye alal ju bari seen diina day yaq mu am jamam yo xamne su len xagne alal seen diina day yaq yalla xam ni alal di defar seen diine mu may len mu xam ni alal di yaq seen diine mu xagne len kenn ku nek na yalla def ci yow nona gën ci yow ndax nun la yalla seddel yalla leg leg mu may la alal tek la febar boy def alal ja leg leg mu may la gu wir xagne la alal alal joy fajo ñak alla ko gën alal joy fajo ñak alla ko gën deug na ci waxtanu serigne cheikh muy wax ne ben nit da doon ñaan yalla fukki jundi ak ñun amé fukki jundi té la damu bo xamni bi fajana ko fukki jundi ak ben kon yalla kum jox ga gën ci yow kum xagne

0: xañ nga gën ci yow. Su ko defee boo ko xamee noonu daal di noppalu. Beneen ndigle bi ci aaya fanweer ak benn yàlla nee na wala taqtulu bu leen rayati awlaadakum seeni doom xashiyata imlaaqin ragal ñàkk. Naxnu ñun yàlla mi leen bind narsuquhum ñooy wërsëgal doom yooyee nga xam ne ñëwagut wa iyaakum ak yéen ñi fi nekk. Aaya jii day am na aaya di ko jiitu woon ca alquran al karim ca suratul an'am. Nga déglu ni suñu borom tabaraka wa taala tëgg aaya ji fii ak na mu ko tëgg fële. Moo tax boo demee ci mufassirune yi ba ñu seetloo yàlla fële ca suratul an'am daf ni woon naxnu narsuqukum wa iyaahum. Fii mu ne naxnu narsuquhum wa iyaakum. Lu tax fële mu ne woon naxnu narsuqukum moo di foofa min imlaaq la waxoon, bi maanaa doom ji mi ngi dund waaye baay ji jàpp na ne doomam xajul ci soldam ba tax mu jéem a sàkkal pexe doom ji ndax mu yaatoo soldam. Wàllu rey boobu nag léeg-léeg ay xeet lay doon, ñaari dujal paaka teg ci baat bi rendi ko. Rey gii fi muy doon léeg-léeg mooy jël ko dem fekk benn waaye nga jox ko ko joxin woo xam ne mu génn say loxo nga ca bëgg. Léeg-léeg mu nekk yarluwaan wala yu demee ni ko yooyu, loolu aw xeetu rey la ci rey yi. Bi muy wax nag naxna suquhum mooy doom ji juddoogut, ngay def ay pexe ba du judd. Léeg-léeg nga jël appareil def bu doom naree sosu dee, léeg-léeg mu sosu ñu fexe ba mu génn mu dee ak yu demee ni ko yooyu. Yàlla nee na ñaar yi yëpp bu leen ci lenn fekk seen wërsëg yi maa ko yor. Naxnu ñun yàlla narsuqukum ñoo leen di wërsëgal yéen bàyyi yi wa iyaahum ak doom yee ñëw ëllëg. Fii ci aay ñu toll mu ne naxnu ñun narsuquhum ñoo leen di wërsëgal wa iyaakum ak yéen bàyyi yi. Kon way jur yeeg doom yeeg amul ci kenn ku yor sa bopp tabarkàlla, amul kenn ku yor sa bopp, kenn ku ne suñu borom subhanahu wa taala mooy ki la yor. Benn bis dañ ciy waxtaan ñoo suñu mudir bi tabarkàlla benn base muy wax ne wërsëg fu waay man di dem ci ab liggéeyukaay suñu borom day fab bit si bi mu la wateeloon ñëw yit ko sa patron boobee. Kon bit si boobu mu ko yëg moom sa patron bi mu la ciy jox nee na jarul mu ci yëkkati am mbagg wala mu ci di ko denc ba la 15 mbaa muy weesu tabarkàlla, ndax nee na bu la ko joxut rek boo fa jógoon boo demee feneen ñu jox la ko foofa. Tabarkàlla wax la ju am solo. Le directeur doon ko sànni ay kàddu ci waxtaan ñuy doxale léeg-léeg suñu digganteeg moom. Yàlla nee na inna qatlahum rey ngeen di rey seen doom yi kaana nekk na day qitaan di njuumte kabira gu rëy. Rey say doom bañ a bari lay doom, bañ say doom juddu tur woo ko mën a tegal rek loola daal qitaan njuumte la kabira gu rëy. Doomu aadama day am ay doom yu bare bari, ndax jigéen joo seen muy dem wala góor goo seen muy dem ñetti doom rek la doomu aadama am. Doom ju la yàlla natoo, doom jum la fayee ak doom ju la doon. Da nga gis ku jur ba am ñeenti doom, doom yépp nekk natu. Waaye da nga gis ku jur ba am ay doom yépp, doom yépp nekk tabarkàlla payu yàlla, doom yi gën la. Waaye léeg-léeg nga jur doom yépp mel ni yow. Ginnaaw xamuloo ko nag yàlla nee na soo dee rey wala ngay fexe du ñu am wala du ñu judd nee na yaa ngi ci njuumte lu rëy. Te nag naqari jamono du gën a yee ko def mag ñee, naqari jamono du gën a yee ko def mag ñee. Baye Mbaye Jaxate nee na àdduna yàqu na kat gën a yàqu ko kat mag ñee ko yàqati kat ndax ñoo fi def lu ñuy tere. Waaw mu ne àdduna yàqu na kat gone yi yàqu ko kat mag ñee ko yàqati kat ndax ñoo fi def lu ñuy tere. Wax na dëgg àdduna li fi yàqu du gone yi mag ñee, li woon a ngi fi ñu ko def na woon a fi nekkul. ba ci yàlla jóge mu ne wala taqrabu te bu leen jege azina njaalo, wala taqrabu te bu leen jege azina njaalo. Yàlla mënoon na ne wala tasnu te bu leen njaalo, waaye njaalo daa xaraam, jege njaalo xaraam. Fa tàmbale ci jege njaalo mooy allams, laal sa loxo bii ci yaramu jigéen ci dul sa jabar dafa xaraam. Ku ko def danay am bakkaar, ndax ubbi nga buntu njaalo yaa ngi jege njaalo. Naka noonu jigéen gu laal yaramu góor gu dul jëkkëram it ma ngay ubbi buntu boobee. Wala taqrabu zina bokk na ci jege njaalo alqubla, mooy akolaat jigéen ci tuur dañ koy nuyu. Wala nga jox ko kado, loo ko mën di jox boo tegee sa lex ci lexam, yéen ñaar ñi taxaw yéen a ngi jege si njaaloo, te yàlla nee na wala taqrabu zina, te yéen a ngi ubbi bunt boo xam ne bii su ubbee koo ëllëg fa mu leen di dugal yéen ñaar, moo di rek ngeen ñàkk àdduna ñàkk àllaaxira. Bokk na ci jege njaaloo annazaratu, mooy xoolante, xoolante boo xam ne da ngeen nekk ci biir mbooloo, ku jigéen ki xool ku góor ki, ku góor ki xool ko, ñoo xamante ci ay bët. Loolu tamit bokk na ci bunt yi nga xam ne dafay ubbi buntu njaaloo. Moo tax Ahmed Ash-Shawqi wala Ahmed Shawqi shaair boobu nga xam ne mooy imam shuara dafa wax ci wayam yi, mu ne nazratun fa ibtisamatun fa salaamun fa kalaamun fa maw'idun fa liqaaw. Nee na li tax yàllay aaye njaalo, ba mu koy aaye aayewul moom jëf ji xanaa mu aaye jege ga. Moo di nee na booba yàlla dafa bëgg a tëj bunt yi yóbbu nit ci njaaloo. Bépp bunt boo xam ne day yóbbu nit ci njaaloo, danger bi nekk ci njaaloo mën a yàq aw xeet, mën a yàq am réew, mën a yàq économique, la ca nekk lépp suñu borom xam ko, moo tax mu ne bu leen ko jege. Ndax biñ tàmbalee fàcc sida ak léegi ci àdduna si, liñ ci def ci ay milliards defaroon na doomu aadama yi. Biñ tàmbalee defar, biñ tàmbalee xeex sida ak léegi, liñ ci def ci ay milliards loola mën naa defar doomu aadama yi. Wala taqrabu zina, bu leen jege njaaloo. Innahu njaaloo de kaana nekk na faaxisatan, diw njombuteef, aw njombuteef la. Wa saa'a sabila, te yoon la wu ñaaw ngir indi doomu aadama ci àdduna. Yoon la wu ñaaw ngir indi doomu aadama ci àdduna. Bu kenn fexe ba indi fi doom joo xam ne jiir tëkkoo yaayam. Innahu kaana faaxisa wa saa'a sabila. Yàlla nee na ci beneen atte ci suratul Isra aaye fanweer ak ñett, wala taqtulu, bu leen rey an nafsa, bakkan ba, bakkan ban allati, bakkan ba nga xam ne xaramallahu, yàlla daf koo araamal ku ko rey, illa bil haq, lu dul ci dëgg. Moo di doomu aadama wërta rey bakkan, bakkanu doomu aadama ni moom, moo xam góor la, moo xam jigéen la, moo xam julit la, moo xam lu julit, allah mu lu dul ci njubte wala boog ci xeex, xeexul islam bu jaar ci yoon. Wala taqtulu nafsa allati harrama allahu illa bil haq, illa bil haq. Nag moo di am na ñett yoo xam ne bakkan bu ko def yàlla nee na yéen julit yi na ngeen ma reyal bakkan yooyee, su ngeen leen reyut bu ngeen ñëwee ci man dinaa leen def lu toll ni rey. Moo di bépp góor goo xam ne am nga jabar ba pare amaat ak jote ak beneen jigéen bu dul sa jabar, yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal, na ngeen ma ko reyal. Wala góor goo xam ne, wala sax nit, nit koo xam ne dafa nekkoon ci lislaam ba mu yàgg mu génn ci lislaam, yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal. Wala koo xam ne dafa rey nit ni moom, ku rey nit ni moom yàlla nee na bu ko mbokki ñële baalut na ngeen ma ko reyal. Ñett ñii yàlla nee na nañu leen rey. Suñu leen reyut nag fardu, fardu kifaayi la, bu ñuy demee suñu borom tabaraka taala dana def ci ñun lu toll ni rey. Loolu mooy illa bil haq. Kon ñooñu ñëpp dagan nañoo rey yàlla tabaraka taala moo ci joxe, moo ci joxe ndigal ci ñu rey leen. Yàlla mu ne wa man qutila, képp koo xam ne rey nañ ko, mazluman, ci tooñ, faqad jaalna, defal nañu li waliyihi, faqad jaalna, defal nañu li waliyihi kilifaam sultaanan layu fayu. képp koo xam ne dañ laa rey daal teg la ci kaw tooñ, sa kilifa yàlla nee na defal naa ko sultaanan layu fayu. Waaye bu dee fayu nag falaa yusrif fil qatli, bu mu ñaawal ci li nga xam ne mooy rey bi. Innahu moom waa jooju li mu war a def mooy mu xam ne kaana nekk na mansuura di ku ñu dimbale, suñu borom tabaraka taala moo ko dimbale. Kon maanaam bu benn waaye reyee te tey ko mbokki ñamu rey ka nekk kilifa kañ rey te tooñ ko, yàlla subhanahu wa taala nee na may na ko pouvoiru, may na ko àqu mu fayu ca ka nga xam ne moo ko rey, ndax moom suñu borom tabaraka taala bëggul kuy ëpp doole sa morom. Innahu kaana mansuura, nekk na koo xam ne kii ku ñuy jàppale la, nekk na koo xam ne kii ku ñuy dimbale la. Waaye nga fekk ku la rey nag nga bëgg a fayu, nga koy daggate wala nga koy mej ndànk-ndànk wala nga koy kiyee mbaa nga koy tëj mbaa nga koy def yeneen yoo xam ne du nekk si du noonu la, kon su boobaa suñu borom tabaraka taala da lay wax ne loolu nga def du yoon, da ngaa war a rey ki nga xam ne moo rey, waaye bu leen jéggi li nga xam ne mooy digg wi, reyee ko rey moo xam ne bokkut ak wi nga xam ne moom la rey. Su ko defee loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla tabaraka taala tëral ci. Kon suñu borom subhanahu wa taala ci jikko yu tedd yi ak jikko yu tedd bi ñu ngi ñuy jàngal ñaar yëpp di ñu digal ñuy def jikko yu tedd yi, waaye dañuy tere bëgg ñu bàyyi jikko yu tedd bi. Mu teg ca ne wala taqrabu, bu leen jege mukk maalal yatiimi alali jirim, bu leen jege mukk alali jirim illa lu dut billati, ca jege wa nga xam ne hiya ahsan, mooy bëgg na rafet. Jirim mooy ku bàyyam dee te amagul fukki at ak juróom-ñett mënalugul boppam dara, kooku mooy jirim. Alalam ji bàyyam bàyyi mu war koo donn benn muy ay kër wala muy ay fekk nekk ci banque bi, yàlla nee na bu leen jege alal ja. Baatu bu leen jege alal ja mooy bu leen ko lekk. Ku yor ab jirim bàyyam bàyye ko alal, sàmmal ko alal joojee, ubbil ko kon tegal ko fa wala nga denc ko feneen mbaa nga jëlal ko ci lu dul yàqu. Bés bu màggee nga wut ay seede won ko ne lii sa bàyye ko bàyyi woon, lii laa la ci defaloon, lii moo ci def. Alal jooju di alal jirim day ku koy lekk, yàlla ne na yaa ngi mel ni kuy lekk sawara. Wala taqrabu maalal yatiim illa billati hiya ahsan, bu leen ko lekk mukk na ngeen ko ko dencal xata yabluqa, ba mu jot ashuddahu dooleem, ba mu jot dooleem mooy ba mu xam xaalis, mooy ba mu mat góor sina rusdi wa yusinu tasarruf fi maalihi. Su ko defee ngeen jël alalam jox ko daal ci wutal ay seede. Waaye am ab jirim mu bàyyi alal, bàyyam bàyyi ko alal, nga jël alal joojee fekk yaayam nga dugg ci turu ne damay nekk borom këram wala takkoo mbaab lu tabarkàlla yu demee ni ko yooyu, ñu tàmbali di fab alal joojee di la ca toggal ay ganaar, di la ca toggal ay mbir ngay jëme kaw, yàlla subhanahu wa taala nee na ku ko def boo ñëwee ci man da nga ko rëcc. Wa awfu, na ngeen matale nag bi ahdi ci kullare, ku siqa ci kullare nit mbaa nga siqa yàlla nee na nga matale kullare googa, ndax innal ahda kaana mas'ula, kullare dañ koy laaj bu yemal qiyaamate ñi nga xam ne ñoo ko siqoon. Kon ku siqa nit kullare moo xam sa diggante nit ñi la, moo xam keneen la, na la wóor na yowmal xiyaamati yooya dañ koy laaj ba kenn ku nekk ñu xam la nga siqoon ak nit ñi ci kollare, ndax sàmmoon nga ko, ndax defoon nga ko, yooyu yeef tabarkàlla dañ koy laaj. Yàlla nee na wa awful kayla, na ngeen matal peese gi yéen ñiy jaay marché. Wa awful, na ngeen matal al kayla, natt gi. Isa kiltum, su fekkee da ngeen di jaay njaayum natt. Marché dafa am ñaari njaayin, njaayum natt ak njaayum pese. Mu ne wa awful kayla, na ngeen matal natt gi isa kiltum, ba ngeen dee natt. Am na ñuy toog yor pot di natt ceeb, am na ñu toog yor pot di natt gerte, am na ñu toog yor pot di natt pep ak yu demee ni ki noonu nga xam ne dañ leen di natt. Am na koo xam ne day toog yor ay mbus di natt di ca sotti. Na ngeen matal natt natt da wasinu, ngeen di pese bu ngeen di pese bil qistaasil mustaqim, ci ay pesekaay yoo xam ne yu maanu la, yu jub la. Bul fab boo xam ne poids bi dafa diis, gën a diis, mbaa mu màggat, mbaa nga yokk ci ay sagar, ba nga yok ci leneen bis bo jele ciompu jaamur def ci sa al ciompu sorcier nga ci def moy yak sa alal ji wasinu bil qistas al mustaqim zalika nena yi may wax de khayrun moy li gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexa netti li mo gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexa ta'wil mo gëna neexa firi mo gëna rafet am firi jaar fi yalla jaarlu subhanahu wa ta'ala ahsanu ma'alan fil akhirah mo gën nek ta'wil fa mujju way bu al-akhirah tabarakal batay ci jikko yoyu yalla neena wala taqfu bulunyutu wala taqfu bulunyutu ma laysa laka bihi ilmun lo xamne amu ca ben xam xam bul fekk lo amut ben xam xam nga tambali di ca jemu lunyutu fi lum dug ak fuñ ko gisee nangam ak neena dal bul jema cambar lo xamne amu ca xam xam sayon nikku ca lu sayon nikku na nga ca genn motax xata da day wax ne la taqul ra'aytu wa lam tara wa sami'tu wa lam tasma' wa 'alimtu wa lam ta'lam fa inna Allah ta'ala sa'iluka 'an dhalika kulli badama ci al mukhtasar Ibn Kathir jukki ñaar katum ñet témer ak juroom ñaar ak juroom ñaar non la ko xata da waxe bu wax ne gisna ci gisu bu wax ne degna ci deggo bu wax ne xamna ci xamu ولا تقف ما ليس لك به علم لو خمول نيتا تيل لو غيسل غومتا لو دغول توختا لتاخ ان السمع ندخ تي دغ والبصر اقبس والفؤاد اقل كل اولئك نييب كان داي نيك في يوم القيامه مسؤولا عنه ديكو ني لاج يوم القيامه al hawasi yi mutud legi len lu ci nek dañ koy wax waaw yow nop li nga deg ku la ko deglo beut li nga xol ku la ko xollo xol li nga xalat li nga fagu ci njubal ci ku la ko fagulo inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulai kana anhu mas'ula motax ñooñu dañ fi ñew ci mission nga ñew fi yow tam ci nonu manam xol yeek yoyu da am lu len taxajuk diko liggey ci aduna yow tam am lu la taxajuk ñu boole len yeen nak ngeen and liggey bi su ngeen dem ba yamul qiyamati kenn ku nek wax yalla la nga don def ana lo ci defagum kullu ulai kana anhu mas'ula kon ku yor sa bet nga xam li ngay xol ak fi ngay xol ak lutax ngay xol ku yor say nap xet la nga cey teggu waye sa xol bi tabarakallah la nga cey fasal diko def nang ko seet muy wé ci diko yoyu di téré jikko yu yewudi té moy di dox di pante wala tamshi bul dox fil ard ci souf ci marahan ngi di pante pante wala fa dan wax moy kuy titeru manam lisal sa mbag mi men mbag ma jëm kaw nga melni kuy sox ci titeru do nga tax yalla neena jëruko sol ay dal yu ri di sudul sutlante say tank di ciux li sal sa mbag mi boy beug laal fouf mbag ma le nga acc ko ba ca kaw yalla neena dox jeru ko dox wala tamshi fil ard marahan titeru jeru ko innaka yaw lu titeru ci bi ngay dox lan takhriqa al ard munu khar souf titeru ba khar souf yalla neena kenn man ko lan takhriqa al ard munu titeru ba khar souf walan tabluqa al jibala tula munu gudni montagne yi lol li sal li sal sa mbag mi loko acc muno tol ni montagne yi amu ci kenn ko meuna titre ba tol ni etage ci ñun amu ci kenn ko meuna titre ba tol ni doji ngor we mune yalla mune kon jeruko doxal dox bu simple ci kaw suuf ci rek titre bi jeruko bul dox pour ñu xamne yewu diw innaka lan takhriqa al ard wa lan tabluqa al jibala tula kullu zalika yeep yalla di dem kana nek na sayyuhu nyaawti fam makruhan dilu ñu bañ inda rabbika fasa borom yi yalla doon lim lepp amu ci lenn lu bax tabarkal de nga sey ñaari wajur yalla mu ne baxul de xagn sey mbokk sen ak baxul xagn miskin ay akam baxul xagn ibnu sabil ay akam baxul sax saxé sa alal diko def fu yalla santane baxul nay ba do joxe baxul joxe li nga yor lepp baxul ray sa doom ngir ragal ñak baxul, ñu jégué ndialo baxul, ray bakkan bu deful lu ko wara ray baxul, ñu ray sa mbokk ngay fayu def lu upp baxul, jégué alu jir baxul, firi ko le baxul, sacc ci boy nat baxul, pesse ci blanc yi baxul baxul, lu nit lu feyon nekul baxul, ndox ci kaw soosi di pant baxul, muy fukki jukku ak jurom ñaar yo xamni suñu borom tabaaraku ta'ala nenum kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Yeb dafa nek yo xamni ci suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa nek lol dañ ko téré kenn lu ko def ku len bayyi bokku ci ñu yiw ñi waye ku len di def rek daldi tambalé bokku ci ñu yiwati ñi tabarakal. Zalika yalla nena ko li nak mimma awha bokk na ci li nga xamne wahyu nako ilayka ci yow rabbuka sa borom min al hikmati ci ay hikma ay filosofi ci ay xam xam al ahkam ba'd alladhi awha ilayka rabbuka ya muhammad min al mawa'iz al baliqa wal hikam al farida. Waaw yeb yalla tabaaraku ta'ala ci la jaar nak mom sallallahu alaihi wasallam momit yim ko ci tere yep daf ko bayiwon, yim ko ci digal yep daf ko defon, mo taxon mu nek alquran jo xamne yam ci day dox al ard ko suuf wala ko sahaba yi ba ñamit kanu ñu nekkon quran yamshuna al ard wala yamshi al ard. Yalla neena nak mu ñew nak ci walu tawhid wala taj'al bul jam ma allah bole yalla ila an haqara jenen yalla. Yalla na nek waxit bul ci bolé kenen bul ci bolé lenen soko defé fatul qadil li sanni fi jahannam ci bir sawaraw jahannama ba nopi maluman ngay nek kuñu yedd khasla madhura nga nek kuñu dakku dak la yermande yalla du ñew ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala te moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jëm ko wut suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko ko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawaraw jahannama maluman madhura
1: ay wenen tur wañ koy woxe day tax su ëllëgé mu far law ja ndaxte dom yaayam la gëna jagee kon nak diko woxe benen tur man na tax turam sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha tudde nako mom lir bima am tay maryama wa inni tamannak mune man hannatu u'isuha man koy laq bika ci sa ginaaw yow yalla wa zurriyataha laqala njabotam gep ci yow min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim mangi laq sama dom ji ci sa ginaaw yow yalla ci shaytanir rajim waye domam yimi amit man koy laq ci sa ginaaw min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim dom dang koy teeram laq ca yalla ndax mu muccu ci shaytanir rajim. Alquran ni diko jangale ci Maryam mi yaayam laq ko ci ginaaw yalla waye laq jabotam ci ginaaw yalla ñaar yep yalla nangu ko subhanahu wa ta'ala. Yunus bi sallallahu alaihi wasallam ci mana laq sa dom ca ginaaw yalla ba shaytan du ca mana jot nak yep ko xam laq ci ginaaw yalla mom xawmako shaytané manal dara way di don yow yalla subhanahu wa ta'ala. Yunus bi alayhi salatu wassalam ne dama adama bu goor bu nare jote ak soxnam de pour mo laq domam te ginnaw yalla ba setan du ko manal dara day wax bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana. Lolou moy yow yalla ñoo nga lay ñaan nga soreel ñu shaytane man sama soxna si ak man digënt sama soxna si ak man ci li ñuy def na sayal ñu setané li nga ni ci wërsegal ëllëgit nga dakkal ñuko setané su baba soxna soosi setané du ko bokk ak jëkërëm su ko défé bu amé dom jojé yunus bi néna sallallahu alayhi wasallam setan du ko mëna dara waye ñaan gi su ko nit du def xana sa bu jëgë soxnam joté rek mu joté ak mom am na ci nit ñi ñoo xamné su baba ñoo setané ñoy bokk seen soxna waye mën nañu dem ba setan gañé len ci nam len tay gañé moy duggal lenen ci sen xelum soxna mu wax len kaddu yo xamné du kaddu yu ndan wax mu wax len baat yo xamné du baat yu ndan wax lola tambule nakare digënté bi digënté bu nakare ci digënté goor ak jigen ci kër ak jabar dom ju mucc ci sheytaane mën na ca jafe am. Naka noonu bu dom ju juddoo pour ñu lax ko ci sheytaane it salawatullahi wasalaamu alayhi, ne su ganee aduna rek ba ñu sang ko ba mu sedd rek moom liir bi nañu daal di noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xam ne jeex na. Su ko defee sheytaane moom foofee lay bàyyi doom joojee. Suñu ko deful nag sheytaane moom dana daal di ñëw moom def sayam tay def. Moo di ba nga xamee ne jotee ngay jot waxoo dara, doom ja judd noddoo ci noppam, sheytaane moom dana ci wax dara, moom dana ci noddu ci noppam. Moo waral gon yu bari léegi mokkal fecc, mokkal taasu, mokkal ay tapale, mokkal wax yu bari. Lu tax? Xëy na daf cee am muy jur yoo xam ne bàyyi wuñ xel ci lii sunnay jàngale, te itam ñu ñu fi dëkkal ñu leen tudd ay cheytaane dañoo naqaree mucc lool. Ku bëgg nag sa doom mucc ci na nga déglu bu baax waxi soxna fii nga xam ne mooy xannatu binti xannatu imraatu imran di bintu faquud. Mu ne wa inni sammaytuha maryama, mu ne man tuddee naa ko maryam. Wa inni te man nag uriisuha, maa ngi koy làq dika ci yow. Wa zurriyataha, ak njabootam maa ngi koy làq ci yow. Min alcheytaani rajim, ci cheytaani rajim. Cheytaane muy jinni ju lankal yàlla. Jinni ju lankal yàlla moom la ñu tuddee cheytaan, cheytana wala chatana, mooy dafa lankal suñu borom tabaraka taala. Arrajim mooy koo xam ne kii dan koo dakk. Dakk mooy koo xam ne ku ko siyum soo sañun dóor koo xeer. Cheytaane li tax ñu tuddee ko rajim mooy day koo xam ne bu génnoon fii ci Dakar moom cheytaane. Ku ko siyum ku nekk la ngay def mooy fa bu xeer sadd ko. Ndax kër yi tasaaroo moo ko tasaare, diggante yi xajaloo moo ko xajale, ànd yàqu moo ko yàq. Lenn lu nekk moom cheytaane moo fay dugg. Mooy tax sëy yi, mooy wëlbati nit ñi, moo leen di dugal ci caaxaan, mooy dox seen diggante ak seen borom. Moom cheytaane liggéey bu nekk dana ko liggéey. Moo tax su génnoon fi mu nekk ci mbedd mi ñëpp xam ni kii mooy cheytaane. La koy dal mooy des na ko dóor ay xeer ba dina sori lool moom cheytaane ba jëm. Ba ma ko waxee rek fa taqabbalaha, mu nangul ko ñaanam ga rabbuha, boromam bi qabulin xasanin, ci nangul wu rafet, ci nangul wu rafet la ko nangul. Ibnu Abbas nee na saraka biha tariqa suada, nangul na ko ko te mooy dugal na ko yoonu ñu nar a fexe. Dugal na doomam ji ci yoonu ñu nar a fexe. Mu di kii di doomam ji ñu tuddee Maryama, Ibnu Abbas nee na mu dugal ko yoonu ñu nar a fexe. Mooy yoon ñu nar a fexe mooy doom ji di Maryam daal di màgg fa màgg, di woddu woddu bu dëgër, di solu cal gu jot, di muur aw yaramam ba mu daj. Bu ñëwee ci kanam da nga gis ne tabaraka taala moom it gis ku mel noona mu tànn ko. Ndax bu ñu demee ba jikko yàqu ci adduna si, bu ñu demee ba jikko yàqu ci diggante bi ak sowu, bu ñu demee ba jikko yàqu ci diggante ba ganaar ba saalum, suñu borom tabaraka taala bu xoolee doomu aadama yi moom mooy tànnal boppam ci nga xam ne moom lay tànn, def ci moom li muy def ci moom, waaye du ne rek kum jot rek def ci yow li muy def ci yow subhanahu wa taala, moom du def noonu. Fa taqabbalaha, mu nangul ko rabbuha, boromam bi qabulin xasanin, ci nangul wu rafet tabaarakallah. Wa ambataha, mu yar ko, mu yar ko nabaatan xasana, yar bu rafet, mu yar ko yar bu rafet. Rabbaha tarbiyatan kaamila, mu yar ko yar bu rafet. Baatu rabbu fii rabba, rabba yarubbu wala raba yarbu wala rabiya, loolu fi la tarbiya jógee. Muy yi ngeen tuddee yéen éducation. Moo di yar dañ koy teele. Doom jii xoolal fi ko yaayam tàmbalee yare. Mooy lu jiitu muy judd la daal di ne rabbi inni nazartu lak, doom ji lu jiitu muy judd fi lañ koy tàmbalee yare. Bu dégloo ne mantiqeetul quran lu si gëm bi muy wax fii. Benn nit dafa ñëw ci benn waay ñu ngénte doomam ba ngoon mu ñëw yëpp ko ne ko dabaab nga yaral ma ko, mu ne ko wees na fa nga ko doon tàmbalee. Moo tax gis nga fii yaayu Maryama tàmbalee yaayu Maryama. Benn mooy dafa njëkk jóg nisër li nekk ci biiram bi pour yàlla tabaraka taala nangul ko ko. Waaye ba mu ko ko nangulee it yàlla tabaraka taala daal di ko koy yaral, mu yar ko nabaatan xasana, yar bu rafet. Wa kaffalaha zakaria, zakaria féeti woo ko, zakaria féeti woo ko. Kaffalaha maanaam la jëm ci wàllu dundam, lu jëm ci wàllu li muy lekk, loola la moom la zakaria yor. Kon ñaari baat la, ñaari baat la, nabataha wala ambataha ak kaffalaha. nit ñi nak lepp ci ñam legi baat bi zakariya mu ji wax lañuy def moy kafalaha moy da nga yor sa dom ci kër gi li ngay xex ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñuy wut lu bari ci doom adamay loolu lañuy wut ci legi ci jamono yi ci seen doom bu ko defé loolu moy tekki wa kafalaha modi wa ambataha ku yar la ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggin jangal ko jom jangal ko nu def am ngor jangal ko nu def am kersa kafalaha nak moy walu jox ko limuy lek jox ko limuy sol ñaar yoy lu olof di wax yar ak yafal yafal moy li ñi def rek bayima mom bayima yi ak nit ñi ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu nan doom adama nak nit ku nité warna wess fofu yalla neena kullama dakhala sa bu duggé sa bo xamé ni duggu fina alayha ca maryama zakariya kilifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñëw ci maryama rek bu duggé rek al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamné moy makan ibadatiha da fay daldi fekk wajada indaha mu fekk fa rizqan aw wursat manam mu fekk fa furwi ay feytef mujahid neena ben señ la da fay fekk faqihat sayf fi shita wa faqihat shita fi sayf manam waxtu wi nga xamne meñ nit mi mu fi fekk du am la fay fekk meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fekk fa menen lolo ko jaxal manam su don jamono jo xamne dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñuwe du fa fekk mango waye benen meñ nit bu du ñor ci waxtu wo la fay fekk waye su ñuwe ci waxtu wele fekk fa benen meñ nit bo xamne du ñew ci waxtu wele té mo lu jitu mu koy indi limi lek lay ñew fekk fa lolé xala zakariya dadi jaxlé dadi ne ya maryamu ya maryam anna laki hadha fujeli li dekk bi yépp amul mango fujeli mango dekk bi yépp amul li nga xamne mom nga tim tay diko lek wa foko jeli xala mu ne ko huwa min indillah li day mu nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamné dafa fété borom tabaaraku ta'ala fété win wo xamné zahiram ak batinam lepp amul lu ci shari'a daq lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekké ñu nit la ko xamné ki fété wut ak boromam wala bok boko taaraalé ci biti ngeen gis mu am safano lolu lay nek ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj lañ ko tuddé té lolu mom yalla ñu yalla subhanahu wa ta'ala musul mu ne ko kon li nga fi fek huwa min indillah mu nga joge fa yalla té yalla inna allaha li wur nak moy yalla yarsuq moy wursagal may saw ku ko neex yalla ay wursagal ku ko neex bi khair hisab ci lu dul regle fi ci waxon na ci kéro yalla ay wursagal ku ko neex doko deg rek tok ci keur ga dal ne kon su nexe yalla mo wursagal ma dedet moy wursagal ku ko neex moy da ngay jog nak di keur kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca mana def mom ya koy def la nga ca munta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi zakariya laje laj bi maryama tontu ko tontu li zakariya dal di xamne ki may ki warna ko mana may amu sax werante daa mu daldi ñaan nak zakariya yunus yalla zakariya rabbahu boromam mu daldi dekk ñaar loxom nak daldi ñaan boromam xala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a lool la ko ñaan rabbi yow sama borom habli ma nga lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan dom tayyibatan yutay ma nga lay ñaan dom yu baax yo xamne mom la bëgg nga may ma innaka yaw yalla sami'ud du'a ku deg ñaan nga sami'ud du'a ku deg ñaanu ku la ñaan nga dal def ñaanam gogou tok na dir fanadat hu dal dikoy wo al malaikatu malaaka ya wa huwa tam mom bako malaaka yi wo qa'imun ma nga taxaw yusalli di julli fil mihrab ci julli kayba bu mu ñewé di julli ci julli kayba malaaka yi jaar fa jox ko information bi nga xamne moy ne ko yalla day anallahu li wur mo yalla yubashiruka dana la begal dina la may bi yahya ci dom jo xamni ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lool nga xamne moy doom joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko ko may yahya mom nak bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deugal wax ju joge ci yalla subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min allah da koy deugal manam baat bo xamni joge na ci yalla baat bu melni bim binde isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom yahya su fekke ñewna wa sayyidan ab sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ab yunun talay don min as-salihin ci ba fiñu bax ñi lay don yi yep da na nek ko xam lo xamne da fay nek ci yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may ba bayam di ñu tuddé zakaria moy musaddiqan bi kalimatin min allah day deggu deggal baat yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa yit nak du doom adama moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoyu ngay jomba def moy def nit mu nek kilifa mag ñi dañ dan wax ne kilifa du lek ciaf ci mbedd lutax parce que dafa am yoy daf koy jomba def lolu misal la rek ci kaw lepp lo xamne doom adama bu mat wuur ko def ñu lay tegg ba dila xol lola doom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolu daf ko wara wess mu ne ko sa doom ji da fay nek ku deug way ñaan ba day nek kilifa wa hasuwan day doon ko xamne ki bu yonam du nek ci jigen mu fasiru ne nak am na ño xamne ñom dañu daan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mënu tetul jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen ñi lola du njambar li di njambar moy lo mëna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni goor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak mën ko muñ lool nak mo di njambar ndax dama damay goor yi ñepp ñu yalla bindu tabaaraku ta'ala bind ci ñoom nim leen bindi ñi lek di naan kenn ku ci nek ci ñoom sa bakkan sa jëm ji soxla loolu lu nga xamne mom lañuy tuddé jigen waye nak yalla tabaaraku ta'ala dafa bëgg nit ki nek hasur moy tiyé bopam ñongal bopam ba bu loola jitu ci mom du ko def loolu lañ tuddé nak ak njambar waye njambar nekul ci sa bo xamé ne soxla nga loolu soko amé loolu lew nga def ko so amul loolu lew nga def ko fa la nek nga def ko mune len loolu taxut may tag sama yoonent bi dafa nek hasur gor go xamni ci day lek di nan di soxla jigen ni waye nak du ca dem mukk li fek amu ca loolu aw tagal ci domi zakaria ji nga xamne mom lañ wax yahya mu ñettelu tagam wa nabiyyan ab yoonent lay don yoonent nak mom kenn du ko def ci bop mom do ko gor gorlu do jambaare ba nek bi yoonent mom yalla lay tan def lako min salihin ci ñu bax ñu lay bok salihin ñu bax ñu it nak koku tam programme ngay teul rek bo beugé bok ci ñu bax ni kenn ku nekk ci mat ñi amna ko xamni ki ñe nga ko muy magi barki dembu ya muy magi daw ya muy magi ren yi kenn ku nekk ci ñun amna mak mo xamni mi ñe nga ko mak muma nga ñe volume ci ñe ko da ngay laat lan moy programme am nga jema dox ci programme bobé sa demé ci al anbiya bo demé ci salihun na anbiya wi yunusu bi sallallahu alaihi wasallam yalla ngi wax len jim leena melni mom laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana jim leena melni yunusu bi do wax ne yunusu bi ken munta melni mom lol ken dako wax yalla dag na jim leena melni mom su fekke yalla na dana ko 20 sur 20 nga jima melni mom ba am 10 sur 20 yow jambar nga rawati nak bo demé ba am 15 sur 20 wala nga am 17 sur 20 waye tok fi nga tok baña melni mom salawatu llahi wasalamu alayhi lolou dedet da ngay jël programme naka nono la tambule ci mom ba suñu jonne tay ji bepp mak mo xamne jaar na fi nga gis ko yow mu fete la mak nga fete ko suuf nga ñe ko mom jël programme waye kep ko xamne ki ñew ko nak nang ko bayil programme mom nak fa muy jëm ak yow du bax mu dal di jexal ñaanam nga yalla la di koy diggli legi nak xamna nak na legi dina am dom qala mun rabbi yaw sama borom anna yakunu li ghulam waaw man nan lay amé dom mu laj yalla lolou yalla man nan lay amé dom wa qad balaghani al kibru magna legi magla amna timiri ak ñaar fikya 120 ans amnako waaw wamraati aaqir ta sama soxna ci dafa jaasir soxna ci jaasir moy soxna so xamni ci du am dom manam du gis baaxu jigen bi tax jigen di am dom mom lolol du gis te it magna magay go xamni gi mi ngi ci jurum ñeen fukki atak jurum ñet 98 ans la soxna ci am dëkkërëm ji am 120 ans digënté bobu la yalla tabaaraku ta'ala ne len nak dama len may dom li yalla bëgg waxe nak dafa am histoire bu ne ci karamam bu ñuy wax histoire Isa ibn Maryam mu lay netti bo xamni bi mo gëna doy war bi mu lay bëgg netti ndax digeen su amé jurum ñun fu ci ak jurum jurum ñet wéxu na fi nga xamni fi la dang gisé pour te digeen gudul gis pour li tax nit di am dom muy joge ci wénam di jaar ci liñu tuddé canal Fallop lolo fay jaar nga xamné bu joté borom kërëm mu mëna bolok li am ci borom kërëm dom mëna sasu lolo la soxna ci dundul amati légui dafa nagu ci gis liñu tuddé baxu ci gën jëkërëm ji amna téméri ak ñaar fukki at ñaar jëkër ji am téméri ak ñaar fukki at digeen ju ko am ju nekk nak légui lég li nga xamné mo tax goor di tak soxna lam koy yitté wo du am solo lol fi nak li fi yalla lay bëgg def moy xala yalla da tontu dafa tontu zakaria ne ko kazalik ni mala wax li mala wax allah yalla yaf'alu moy def ma yasha'u lu ko neex bang ko sa baram ci bax ci fi ci verbe bobu kazalika li mala wax ne la dana la may dom jo xamne musaddiqan sayyidan hasuran nabiyan min salihin dom joji man yalla na la ko may legi nak ni mala ko waxe nak nga am 120 ans sa soxna ci am 99 ans duté manam téméri ak ñaar fuk nga am yow zakaria sa soxna am jurum ñeen fuk ci atak jurum ñet duté digënté bobu allah yalla yaf'alu moy def ma yasha'u lu ko neex verbe bobu nang ko japp ba buñu aggé ci verbe bimu défé ci isa nga xam ko parce que fé def né yakhluqu kon nga tek sa baram ci bi te bañ ko faté ba muñu aggé ci bëlé boko bolé di nga xamni suñu borom tabaraku taala fi fi'lu la fi jafé fele mu jafé fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi am ko fi bu ci aggé inshallah dañ ko gis xala zakaria ne ko légui gën na dana am dom waye nak ij'al li dafal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga mo xamné xusum soxna ci jëlé wër ma xam ko na su doon gis baaxu jigéen buñ duggee weer fuutut dinaa mën ne daa jël weer waaye comme lu ma juróom ñeen fukki at ngi nii ak juróom ñeent musta fóot musta gis baaxu jigéen tey nga ne ma da nga ma may doom man de yàlla gëm naa ne da nga ma may doom waaye nag léegi damaa bëgg kon nan laay xamee ne sama soxna si jël na weer nu ma koy xam qaala yàlla ne ko aayatu ko sa mandarga mi lay wax ne sa soxna si jël na weer alla tukallima moy nga baña mëna wax ak annas nit ñi salasata ayamin ñetti fan illa ramzan ludul junju bis bo xeye nu muma mëno wax boy wax jox ma sa legi da ngay joxe sa legi boy wax lek da ngay joxe sa gemi loy def lu nek dang koy junju su boba na nga xamne soxna ci jël na wër fa bo toge mëno wax rek soxna ci jël na wër mune sama borom lul mom kon deg nako ma ngi tok ben bis rek la xey bëgg wax jox ma satale gi rek ci misal mënu ko wax mu xamne kon soxna ci won na lor wi nga xamne mom la won na yalla nañ ne ko nak wazkur rabbaka zikral fatil ko sa borom fo tolu dello xel sa borom kafiran lu bari suba ngo nak wasabbih bil asiyyi wal ibkar del bak yalla ci suba gi ci ngon gi kon waye del bak yalla ci suba gi del wax subhana ci suba del wax subhana ci ngon subhanallah fi akhir an-nahari wa awwalihi nanañu ya'zim rabbaka bi'ibadatihi bil'ashi wal ibkar nun lako atabari waxe waye dal yalla tabaaraku ta'ala dal bimu la may li nga xamne mom la la may war nga wax ne subhana gatchengalama mom nun luñu wax ko xamne ki da ngay bakku ku ub lamb ku nek dañ lay wax gatchengalama yow manam def nga lu kenn deful kon yalla su fekke goor go xamne da am timiri ak ñaar fuk ak jigen go xamne da am jurum ñun fukki ak jurum ñet seen digeenti mu bind fa doom koko war nañ suñu xeye ne ko gacce nga la ma yow war na su ngone ñu ne ko gacce nga la ma yow modi doom adama yalla da ngay gis mu koy jangal su yegge ci auto mu toge ba jek yalla nako ah bakama